Etiara pe mi pese unye nkranhye bi se. Nyame a ye nua be me tu no ho nwum no sa nyame no beti wati. Enche bia ye no ko nyame asemu. Because me din kan kra bia hama na mete se wo hwe se. Utese me na ye yusu enra. Entitie. Ye besa yakọ. Na pe nyame nko ana me waha me ya uba ana mama wani me ya uba ana mama wani you see so hu hu se uye onyame ba nyame beti wate minim ni awukum kayayo minim ni awukum mama ya wawo ba ko na be ma ne dwane jawo minim ni pe bia uye Ebio yes uye mami a wawo cerebral kola na ebusue ni nyina po ana pe minim se woni da so nyina asa na me kanfo onyankopɔ ma wo me kanfo yesu kristo ma na na pe se ubesua frɛn na wo su frɛn no beti wo wate obetu awuka o ma wo nda kom Oma wani mingu asida. Nye nipe njina pese nke ya tonu. Nyamebe faso ashe nidiye nyi mnyame pija uti. Obano misi umfeli. Ube nye siketu ya kwa lani fisi wati udiye mani hao. Hey sofu mase mwine wakeni. Abrantie. Ababa wa. Ebusu yoni nye siketu ya demu kwa wakuma tu yose. God will make a way. Sufre onyame na wo sufre urade a urade obetie wo wate tie me mo bro su onyame wo so Bernard Bressing